moun ki te Jezi, nou adon pluralite moun an ba soleil la, e sa ka kompran, chak moun ni opinyon a yo. Se Jezi Kris, chak moun ni